0: kadaguhan na pampananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung di maigmata sa bumitan.
3: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kabasa's Radio Time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
7: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
9: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang pala ang iBerry.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B107.9. We don't stop.

0: kidney care time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ako'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong ug naa nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaliplawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9. We don't stop the music.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B107.9. We don't stop the music.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

get up. It's Retro City.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pud ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatan mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat
8: we don't stop the

0: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: song Setback, mga kapatid. Isang maulang Lunes ng umaga. Good morning, partner.
1: Good morning, mga kapatid. Kumusta ang ating pagising today? Handa na ba kayong sumamak sa panibagong hamon ng buhay at hanap buhay? Ito humuna si Charmaine Barilam ng Pag-asa para po kay Bagyong Luis na nagiging dahilan po ng maraming mga lugar ngayon na inuulan. Charmaine, good morning.
2: Yes po, magandang umaga po Sir Ted at DJ Chacha, maging sa ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan nga, si Bagyong Luis ay napanatili pa rin ang kanyang lakas at ngayon ay bahagya na ang pagkilos o almost stationary habang nandito sa karagatan sila ang bahagi ng aurora. At huli niyang namataan, si Tropical Depression Luis sa layong 130 kilometers east-southeast o silangan, timog silangan ng Kasiguran Aurora. May taglay ito ngayon na lakas ng hangin na maabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na maabot hanggang 70 kilometers per hour. Patuloy nga yung almost stationary o mabagal ang pagkilos. At sa nakikita nga natin na senaryo ay mas tumaas na nga yung chance nito na maglandfall dito sa may area sa pagitan ng Isabela at Aurora. At posible nga yan mamayang gabi o bukas na madaling araw. Kinabukasan nga, inaasahan na nga natin yung recurving track nito o magsisimula ng kumilos papalayo sa kalupaan ng ating bansa. At pagsapit nga ng Miyerkules, inaasahan na nga natin na magiging isang low pressure area na nga lamang yan. Ngunit, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa may central and eastern portion ng Cagayan, kasama din dyan ang Isabela, Quirino, eastern and southern portions ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, northern portion ng Aurora, Polillo Islands, northern portion of Camarines Norte. Patuloy natin pinag-iingat yung ating mga kababayan sa peligrong dala ng malalakas na hangin. At in terms naman ng mga malalakas na mga pag-ulan, asahan nga natin ngayong araw, dala ng epekto nitong si Bagyong Luis, matataas mga pag-ulan, especially dito sa may La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Aabot nga yan ng 100-200 millimeters at alam naman natin yung mga ganitong pag-ulan ay maaaring magdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. At aside sa mga areas na yan, sa may western section ng Central Luzon, Cordillera at iba pang bahagi ng Ilocos Region, asahan din natin yung mga significant rainfall ngayong araw. At kinabukasan, asahan natin na magpapatuloy yan, dala rin ng paglakas ng ating habagat sa most parts ng Central Luzon, southern part ng Ilocos Region, maging dito sa may western section ng Calabarzon at Limaropa Region. Kaya patuloy tayong mag-ingat sa peligrong dala ng malalakas na pag-ulan gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. Yan ang ating litas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilia, nag-uulat.
1: Charmaine, tama ba yung pagkakaintindi ko doon sa forecast ng Pag-asa dito kay Luis na parang parang iikot?
2: Yes po, Manon Ted, tama po kayo. Mm-hmm. At magsisimula po yan kinabukasan, no, right after kung magla-landfall man siya dito sa may part ng Isabela, Aurora area.
1: Babalik siya sa kanyang pinanggalingan, ganon?
2: Yes po, tama po. Dala po yan ng interaction niya dito sa bagyo o typhoon na nasa labas ng ating par na may international name na si Dolphin.
1: Oo, itong si Dolphin, si Maymay siya. Ano ang forecast niyo kay Maymay?
2: So, si Dolphin po kasi, posible maging si Maymay pagpapasok po ng ating par. Pero sa nakikita po natin, kung papasok po man yan ay dito lang sa may northeastern boundary ng ating par. At sa nakikita din po natin, wala itong magiging direktang epekto. Pero yung enhancement ng habagat ang siyang mas babantayan po natin na dadalhin ito sa ating lugar.
1: Oh, sige, salamat na marami. At bukas muli kami makikibalita sa Pag-asa para malaman ang magiging sitwasyon nitong si Luis at maging si Maymay. Salamat, Charmaine.
2: Yes po, maraming salamat, Sir Ted.
1: Thank you, Charmaine Varila po ng Pag-asa, baby girl. Para sa ating pong lagay ng panahon, may mga lugar na po na nagdeklara ng no classes today. Ha? Mamaya po yan tampok sa ating mga tampok na balita po sa ating News 5. Pero ngayon ay talaga naman ang ating pong baby girl tampok na tampok ang kanyang get up. Yan naman talaga on a Monday morning. Good morning,
0: ay, syempre,
1: good morning.
0: Alam mo naman pinaghahandaan talaga kita, pati ang mga kapatid natin, everyday po yan. Magandang umaga naman sa inyo, lalo na po dun sa mga kanina ay kasabay ko. na bumabaybay sa EDSA. Pag ako'y napapatingin doon sa MRT, nakikita ko yung siksikan ng mga kapatid natin na papasok na rin po sa kani-kanilang mga trabaho.
1: Kaya nga po, ngayon po ay Lunes. Anong petsa na ngayon, baby girl?
0: Today is August 3, taong 2026, mga kapatid. A day after po ng kaarawan ng aming kasamahan dito na si Patis Gloria.
1: Okay.
0: Unang Monday sa buwan ng Agosto.
1: At yun din po ay birth month nitong si baby girl. Kaya,
0: ay, birth month ko pala.
1: Asahan natin din ha, ang ating mga kasamahan din na mukhang
3: Puto
0: ka na! Anong aasahan? Okay. Natataw ko yung katabi ni Kuya Aero, no?
1: At muli mga wala, sa ating pong pagsalubong today ng ating pong panibago pong linggo ng paggawa, tayo po ay muli. Umaasa po na tayo ay magiging deserving sa biyayang ito na ipinagkaloob sa atin, higit sa lahat pong biyaya ng buhay at ang biyaya po ng ating hanap buhay. Lord, salamat po muli sa amin pong pagbangon today. Kami po'y nananalangin sa inyo para po sa lahat ng mga uri manggagawa. Naharap nga po sa hamon po ng trabaho and of course, para din po sa lahat ng mga nakatatanda na muli pong aming inaasahan na makikinig po sa amin at kami po'y sasamahan sa buong linggo ng amin pong programa. Alagaan niyo po ang lahat ng mga nakatatanda, lalo na ang mga may karamdaman at may iniinda sa katawan. Panginoon, kayo na pong bahala sa amin. At muli, Lord, salamat po sa biyaya po ng pagpapahinga ng weekend. At salamat nga po sa pahiram na buhay. Kami po ibiyayaan ninyo ng fortitude sa aming pong trabaho, lakas ng pangangatawan, haba po ng pangunawa sa kapwa at ang aming pong pagtaguyod sa misyon ng aming pong himpilan at ng aming pong programa to serve the people. Lord, kayo na pong bahala sa aming inambayan. And all of this we ask and we pray in Jesus' name, amen.
0: Amen.
1: Ngayong
0: amen.
1: Monday morning, handa na ba kayo?
0: Handang-handa na.
1: 14 minutes po after 6 o'clock in the morning. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap naman talagang magkape. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, sarap magkape. Ngayon, handa na ba sila?
4: Excellent!
1: Ito ang ating mga tampok na balita ngayong araw na ito. Mga kapatid, ang mga balitang tampok ngayon, mga balitang inyong mapapakinggan sa buong araw na ito. And of course, no, ang day, ano ba ito, ng impeachment trial ni VP Sara Duterte today. Alas 10 po ng umaga yan, live from the Philippine Senate. Samantala po naman, Tropical Depression Luis, maaari pong lumakas pa at magdadala nga po ng mga matinding pag-ulan at pagbabaha sa ilang lugar sa Luzon.
0: 6 na buwang refund, aasahan ng mga consumer ng kuryente matapos utusan ng Energy Regulatory Commission ng Meralco na ibalik po ang higit 9 na bilyong pisong sobrang singil.
1: At sa kaugnay po namang balita din mga kapatid ha, Kongreso, naghain daw po ng panukalang batas na magtatanggal na nga ng systems loss charge sa kuryente.
0: Dating House Speaker Martin Romualdez, hindi raw aalis ng bansa, yan po'y ayon sa kanyang abogado.
1: Senador Alan Peter Cayetano, nag-imbita po kay Senador Pamphilo Lacson na dalawin daw puntahan yung kanyang mga proyekto sa Taguig. Ang sabi po ni Ginoong Lacson ay tsaka na lang at baka po malunod sa baha. Pero sabi po naman ni Cayetano, hindi ka malulunod sa baha kundi raw sa katotohanan.
0: Sa iba pang balita, dating Senador Bong Revilla, nagbiyansa po ng 1,000,000 piso para sa kasong malversation kaugnay nga po ng umanoy Ghost of Flood Control Projects.
1: Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jacinto Paras, ipatatawag po ng NBI kaugnay ng umanoy pagtatangka ng mag-frame up at paninira daw kay Executive Secretary Ralph Recto. Leviste at Paras umalma.
0: Ombudsman, maghahain po ng mga reklamo para sa preliminary investigation laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at sa kanyang inang si Senadora Loren Legarda. Kaugnay naman yan sa di umano'y maanumalyang kontrata sa solar firms ng kongresista.
1: Bagamat wala pa po natatanggap na opisyal na abiso mula sa Ombudsman, Senador Loren Legarda umalma at sinabing wala daw humbasihan ang mga akusasyon at wala rin daw umanong pondo ng gobyerno ang nagamit sa usapin. Handa raw daw niyang ilantad ang katotohanan tungkol nga din sa sinasabi nga pong pagkakaroon ng prangkisa ng kanyang anak para po sa exclusive na pagtatayo ng solar power plant sa buong Pilipinas.
0: Construction Workers Party List Congressman Edwin Garjola. Haharap po sa preliminary investigation ng ombudsman, kaugnay pa rin po ng conflict of interest dahil sa pagiging contractor daw.
1: 20 counts na reklamong malversation na nagkakahalaga ng higit sa 879 milyong pesos laban kay Congressman Edwin Garjola. Nag-ugat daw sa sabwat na nila umano ng mga opisyal ng DPWH, contractors at mga kawani ng Commission on Audit sa mga flood control projects.
0: Grupo ng mga guro na nawagan po ng implementasyon ng batas para sa mental health sa mga eskwelahan dahil pa rin yan sa pagdami ng kaso ng karahasan.
1: Mga batang vlogger po naman na edad 15 pababa, sakop na ho ngayon ang bagong regulasyon mula sa Labor Department.
0: Balita po sa lalawigan, 14 taong gulang na estudyante o balita po sa Metro Manila po ito mga kapatid, 14 taong gulang na estudyante dyan po yan sa Las Piñas. Sinaksak ng kaklase dahil sa 10 piso, estudyante patay.
1: Sa kaugnay po namang balita, klase sa naturang paaralan sa Las Piñas suspended ngayon ang face-to-face classes sa loob ng 1 linggo at Las Piñas National High School, Diego Serra Campus mula ngayong Lunes hanggang Biyernes po ito daw. Wala silang klase ngayon sa face-to-face.
0: 5 katao kabilang isang sanggol patay sa sunog dyan po yan sa Caloocan.
1: Isang sunog rin po sa may club sa isang storage facility sa loob ng Batasan Pambansa Complex sa Quezon City.
0: Samantala sa Pasay City, pinahigting ang seguridad sa paligid po ng Senado matapos makita ang isang IED at insidente ng pagnanakaw sa lugar.
1: Huli po naman sa CCTV ang pagnanakaw ng isang babae diyan sa Bulacan.
0: Isang negosyante na iulat na nawawala sa Tubao, La Union.
1: At mga kapatid, bangka naman, lumupog sa karagatan po ng Sakol Island sa Zamboanga City. Mga guro, nasakay nito, mapalad pong nailigtas.
0: 85 peso wage hike, posibleng pumatay sa maliliit na negosyo. Ayon po yan sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association.
1: Sa kaugnay po namang balita mga kapatid, ayon daw po mga manggagawa ay magkakaroon ng rally ngayon sa tanggapan po ng dole. At maging dyan sa Pasig RTC para iprotesta ang inilabas pong Injang o TRO laban sa unang tranche ng wage increase for Metro Manila, habang fuel subsidy para sa mga public utility vehicles pinalawig pa hanggang ngayong buwan ng Agosto ng LTFRB. At pagtataas po naman ng subsidiya mula sa kasalukuyang 10 piso pinag-aaralan na.
0: Grupo ng mga negosyo, suportado po ang pagtanggal ng system loss charges at VAT sa kuryente, pero humihiling rin ng reforma sa sistema.
1: At ito nga po ang ating binabanggit kanina mga kapatid, ang mga grupo po ng mga manggagawa na nawagan po sa Pasig City RTC na bawiin ang ipinataw nitong desisyon para po ipagpaliban nga muna ang 85 pesos na minimum wage increase sa Metro Manila. Writ of preliminary injunction ng mga petitioners, ipinababasura agad-agad.
0: Balita sa ibang bansa. Mga embahada ng Estados Unidos, sinihimok po mga Amerikano na lisanin na ang mga bansa sa gitnang silangan upang hindi madamay sa gulupuyan sa pagitan pa rin ng Amerika at ng Iran.
1: Ayan nga po yan, ha? Abiso sa mga Amerikano sa gitnang silangan na magsialis na daw po doon sa rehiyon dahil nga sa patuloy pong banta ng kaguluhan. Samantala pa rin po naman Iran, nagbanta po naman na aatakihin ang mga pinagkukunan po ng enerhiya ng ibang mga bansa kung aatake muli ang Amerika sa kanilang bayan.
0: Pangako ni Donald Trump na ititigil muna ng Amerika at Israel ang airstrikes kontra Iran.
1: Samantala po naman doon sa Peru, 13 patay matapos bumagsak ang eroplanong sakay ang mga turista na nais makita ang Nazca Lines.
0: Tatlo patay habang 21 sugatan matapos sumabog ang isang homemade explosive sa isang restaurant. Diyan naman po yan sa Moscow sa Russia.
1: At doon po naman sa Estados Unidos, 3 ang patay at 7 ang sugatan sa pamamaril sa isang fast food restaurant sa Idaho.
0: Natala naman ang record high na 42.5 degrees Celsius dyan po yan sa South Korea nitong linggo.
1: At doon po naman sa Amsterdam sa The Netherlands, Pride Parade, dinayo ng libu-libong katao.
0: Balitang sports, finals games ni Alex Ayala, Jessica Pegula sa Mubadala Open, suspended dahil sa pag-ulan.
1: Talaga naman ha, si Alex Ayala po tinalo ay yung defending champion. At ngayon nga po, siya pasok na po sa finals. Laban kay Jessica Pegula, ito po'y kanilang rematch na naman. Ang kanyang suot na kulay berdeng damit, binigyan daw ho ng kulay ng ibang tao. Samantala po naman, DJ Obiena, nasungkit ang ginto sa Halberstadt Hauhenflok Pole Vault Tournament sa Germany.
0: Ika-apat na panalo na naig ang Rain or Shine nga po, Rain or Shine, Elasto Painters kontra Meralco Bolt sa PBA Governors Cup Finals. Ang score po 85-83.
1: Ibig sabihin, ika-apat na panalo ito ng Rain or Shine.
0: Yes, ng ROS.
1: Samantala po naman sa Manila Clasico, Barangay Ginebra, Nanay Christy, sorry, aba po'y pinatumba ng Magnolia Hot Shots 88-73.
0: Philippine men's football team tinalo po ang Laos sa score na 4-1 sa 2026 ASEAN Hyundai Cup sa Vientiane. Saan ito? Sa Vietnam ba ito?
1: Samantala po naman sa ating balitang entertainment, hit serie na Someone Someday. Sunod-sunod ang mga pasabog.
0: It's a brand new day. Napanood mo na ba, partner, ng weekend? Bagong Spider-Man movie. Kumita ng 96 million pesos sa unang araw pa lang ng showing dito sa Pilipinas.
1: Mga kapatid, 6:23 na po ang ating tamang oras ngayon. Yan po ilan lamang sa mga balitang inyong matutunghayan sa ating pong balitaan. At mga balita pong kinakailangan po natin bigyan po ng pansin. At magkaroon po ng kaukulang follow-up. Kasama rin po dito, mga kapatid, ha? Yung pong balita nga kung saan po nakapagpiyansa raw, pinayagan po ng Sandigang Bayan na makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla. Pero yung kanya mga kapwa-akusado, hindi daw po pinayagan. Ang desisyon ng Sandigang Bayan, hindi po unanimous. O ibig sabihin, hindi po silang lahat ay nagkakasundo. At maganda pag-usapan niya sa usapin po, mga kapatid, na ano ba ang katwiran nung kumontra sa naturang desisyon. At maliban dyan, press conference po noong Friday ni Ombudsman Boying Remulla tungkol po naman daw sa posibleng ikaso laban sa mag-inang Legarda Leviste Abangan. News 5, susunod na!
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sumusuko.
6: May ang King Discard.
7: Watch defending champion and Asian record holder EJ Obiena soar for a

0: Manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH Teleservisyo para sa...
1: B1079. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Filipino. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: by Regent.
1: Monday mornings are always great. With DJ Chacha and Dan Bailo.
2: Dito tayo sa totoo.
1: True FM.
3: Sa 105.9.
0: Alright mga kapatid, kayo ba'y handa na para pakinggan at panoorin po ating mga importanteng mga balita sa ating News 5? Abay kami handang-handa na po. Kasama po ng ating pangungumusta sa ating mga beautiful people sa ibaba. Ang staff po ng Good Morning kapatid, batiin natin sila ng good morning, good morning, good morning and happy weekend!
4: Uy, Monday pa lang! Pero feels like weekend naman talaga. Diba? Kasi pag weekend, excited tayo. Dapat pag Lunes, excited din tayo.
0: Good morning!
4: Sabi ni Manong Ted, happy weekend daw sa inyo.
5: Happy weekend.
6: Oh, weekend agad.
7: Happy Monday.
6: Easy. Oh. Good morning din po sa dumadaan.
5: Narinig ba tayo?
4: Hello, oh, narinig namin kayo si Kuya Jojo. Kamusta naman ang inyong weekend, mga kapatid? At kayo ba'y handa na sa mangyayari sa impeachment ngayong linggo?
6: Ikaw ba, Cha? Handa ka na?
4: Handa na ulit na.
6: Senator Judge?
4: Wow, oo.
6: Handa na kami sa damit.
4: Handa na kami sa mga drama mamaya. Pero mas maaga sila ngayon, 10 a.m. to 3 p.m. na. So, mas makakatulog ka kahit papano, partner. Kasi nung hapon, medyo naiiksi yung iyong siesta time eh. So, kayo ba, siesta ka pa after 3?
0: Ah?
4: Siesta ka pa?
0: Kung makatanong ka sa akin, para ka naman nag-iimpa. Anong kahala mo sa akin, witness?
4: Kung
0: makakross-examine ka, ganun na lang.
4: Eh bakit? Sagot ka agad. Pag tinatanong ka, sagot ka agad.
6: Are you a competent witness?
5: If you know.
0: Diba sa one-sided ka?
6: Competent witness ka ba?
0: Anyway, basta akong inaabangan ko yung mas matinding mga balita over the weekend. Yung mag-inang Ligarda Liviste. At saka yung mga honey trap.
4: Oo nga, grabe yun.
0: At saka yung
6: bail.
0: Yung bail, ha? Mga himala.
4: Oo, naka-bail eh.
0: Kasi baka kayo masyado naka-focus yan sa impeachment.
6: Nasa lisihan, ano?
0: Nasa lisihan. Okay, nasa lisihan tayo.
4: Nasa lisihan tayo, no?
0: At saka mukhang masamang pangitain yan, ha?
4: So, may susunod kaya?
0: Sige, mamaya papaliwanag natin. Alright, sige. So, good morning. And nasan yung,
4: si Mami Chiki, hinahanap ni Manong Ted. Ang ating, Inang Reyna. Nasaan si Inang Reyna?
0: Ang inyong gabay at patnubay.
4: Lagod ka kay Mami Chiki. Nasaan daw si Mami Chiki? Sabi ko
8: na, nag-break lang.
9: Huminga. Yes. Naumay na rin po kasi.
4: Naumay sa mga balita, huminga muna.
0: Okay. Salamat na marami sa inyo. Regards kay Ma'am Chiki. Gabay at patnubay.
4: Yeah, totoo yan. O sige. Dahil nandito naman ang aking gabay at patnubay, kami magbabalita na dyan. Balikan namin kayo. Balikan namin kayo bukas, mga kapatid.
6: Bye po.
4: Happy Monday.
0: Nasa lisihan daw tayo, ganun.
4: Ganda nung term ni Angela.
0: Samantala, mga kapatid. Ito na nga po ang News 5 sa 105.9.

0: True FM at maging sa RPTV, 1PH TV 5 at maging sa True FM TV on Signal. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
1: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At ngayon, unang-una po sa ating mga tampok na balita, unahin natin to ha. Lagay po ng panahon mga kapatid ngayong nga pong August 3, 2026. Napanatili nga po ng Bagyong Luis ang kanyang lakas habang binabaybay ang karagatan po sa silangang bahagi po ng Aurora Province. Huling namataan ang bagyo, 130 kilometers malapit po sa bayan ng Kasiguran doon sa Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 55 kilometers per hour at magbugsong hanggang 70 kilometers per hour. Halos hindi gumagalaw ang bagyo sa sobrang bagal nito at hindi rin po iniaalis ng pag-asa ang posibilidad na ito'y mag-landfall sa Northern Luzon mamayang gabi o bukas ng umaga. Sa ngayon po'y nakataas pa rin ang signal number 1 sa central at eastern portions po ng Cagayan, Isabel at Quirino Province. Pati na po sa eastern at southern portions po naman ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Aurora, Polillo Island at sa northeastern portion ng Camarines Norte.
1: Dalawang testigo ang inaasahang iaharap po ng House Prosecution mula po sa Commission on Audit o COA ngayong araw sa pagpapatuloy po yan ng impeachment trial ng Vice Presidente. Kaugnay pa rin yan ang pagpapatuloy ng paglilitis sa alegasyon ng maling paggasta ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kasama sa testigo mamaya si dating COA State Auditor Roderick Wamil at incumbent Intelligence and Confidential Funds Audit Office Supervising Auditor Celine May del Campo. Iaharap din po ng prosecution pagkatapos ng dalawa si House Representatives Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareha. Inaasahang tatalakayin po ng mga testigo kung paano ini-audit ang mga winidraw na pera sa bangko, gayon din ang direktiba ng COA kung saan may pinababalik itong 73 million pesos na confidential funds sa OVP na kinubra noong taong 2022.
0: At samantala po naman sa ibang balita po ay inimbitahan daw ni Senador Alan Peter Cayetano, si Senador Pamphilo Ping Lacson at ang publiko na personal na inspeksyonin ang mga infrastruktura sa Taguig. Sinabi yan ng Senador kasunod nga po ng usapin ng mga umano'y irregularidad sa mga infrastructure projects sa naturang lungsod. Muli rin niyang iginigit na wala daw siyang ghost project sa kanyang baluarte. Pero tinanggihan ni Senator Lacson ang imbitasyon tsaka muling binanatan si Cayetano tsaka na lang daw siya pupunta kapag maayos ng flood control program sa Taguig dahil daw baka siya malunod sa baha. Anya, matagal na siyang walang practice sa swimming at baka nga doon siya ho malasin at malunod. Magugunita pong noong nakaraang linggo lamang, isinuwalat po ni Senator Pamphilo Lacson na meron daw apat na proyekto sa Taguig na may magkakaiba pong kontraktor pero isa lamang umano ang isinumiting mga larawan para makapagkubra ng bayad sa naturang proyekto.
2: I will continue to invite not only Senator Lacson, not only his staff, but everyone. Iba kasi yung sa papel-papel, iba yung sa picture-picture. Tignan niyo yung budget, pumunta kayo sa lugar, makikita niyo yung nandyan talaga yung project at magaganda. Again, ha, to the best of my knowledge.
0: Yan po ang tinig ni Senador Alan Peter Cayetano.
1: Umalma naman po ang grupo ng mga manggagawa sa inilabas po ng TRO ng Pasig City Regional Trial Court laban sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa sweldo sa Metro Manila. Ang giit ni Centro Secretary General Joshua Mata, malinaw sa batas na wala dapat ini-impose sa TRO sa kahit anong wage increase. Tinawag din ni Mata na kalokohan ang argumento na hindi daw nakonsidera ang kapasidad ng mga kumpanya at employer sa pagbabayad ng aumento sa sweldo.
3: Talaga pong nakakagalit ang ganyang diskarte ng ating korte. Unang-una, malinaw na malinaw sa batas. Wala ho dapat TRO na ini-impose sa kahit na anong wage increases. Klaro po yan sa batas. Malinaw, nag-conspire ang isang kumpanya o dalawang kumpanya at itong korteng ito para bawiin ang naipanalo na ng mga manggagawa. Nakakarampot na nga, hindi na nga yan sapat para sa hinihingi namin. Tapos ngayon, hindi pa nahahawakan ng mga manggagawa, binabawi na. Kaya talaga nakakagalit ito.
1: Yan nga po ang tinig ni Secretary General Joshua Mata.
0: Sa ilang pang mga balita po naman, abay nakalaya po si dating Senador Bong Revilla matapos makapagpiansa sa kasong malversation. Kaugnay pa rin po ng usapin sa flood control scandal. Sa kanyang post sa social media, ibinahagi po ni Revilla ang larawan kasamang kanyang pamilya matapos pong makulong ng kalahating taon. 1,000,000 piso po ang binayaran niyang piyansa sa hukuman para sa kasong malversation. Kaugnay po sa 92 million pesos na flood control project sa Bulacan. Ayon sa kanyang abogado, patunay daw ho ang pagpayag sa kanyang makapagpiyansa na mahina daw po ang mga ebidensya. Hindi naman daw ito ikinagulat ni Ombudsman Crispin Remulla. Tingin niya meron daw pong trumabaho para payagan po makapagpiyansa ang dating senador. Gayunman, tuloy pa rin daw umano ang kanila pong laban para sa hustisya. Nang sa ganun daw po, ay may paglaban daw po ang kapakanan ng bayan sa isyong ito. Alas 6:36 na po ang ating tamang oras ngayon. Talaga naman ha, mga kapatid, sa lahat din po ng ating mga suki ngayon, abay si Valerie Aga. Hinahatid ka agad ngayon ni Walter. Tama ba ako, Valerie? O nakaligtaan? Tama.
1: Tama, Walter. Liliorta. Hindi oh, ba? Kabisado na natin yan. Good morning sa inyo.
0: Ito yung mga, parang si Kuya Samson, ang aga-aga rin gumigising. Kasi nga, kinakailangan daw magbanat ng buto. Ang tropang kailanman ay hindi po sinasayang ang biyaya ng buhay. At hindi sinasabihan ng mga hello, mga palyado boys. Sandali lang, ito ang para sa inyo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya lagi natin ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo.
1: Vroom vroom. Mapapa. Bravo.
0: Yun o.
1: Kataliga.
0: Bravo. Bravo. Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan po ilang bali, ilang pang mga tampok na balita, susunod na!
4: True FM. Bigla ang gastos?
5: Bagong plano?
6: Travel! O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang, may Cebuan na lumili!
8: Watch two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo chase Asian Games glory at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Catch all the action from September 10 to October 4, only on Signal.
9: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
10: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
11: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
10: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
12: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
13: Ako si Gas Abelga at ito ang Forensics.
12: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.

0: 2 FM. A las 6:41 na. Good morning sa ating mga suki po naman na maaga pong nabibigay po ng kanila pong mga damdamin sa mga isyong pambayan. Manong Tuts, good morning. JB, good morning. Kay Ate Dina Aquino, good morning. Maganda umaga po sa inyong lahat ngayon sa mga balita po naman sa lalawigan.
1: Nagsasagawa po ng joint air at naval combat drills ang China sa paligid po yan ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa Beijing, layunin itong mapalakas ang kahandaan ng kanilang militar sa pagtatanggol ng kanilang teritoryo. Nagpatupad din po ang China ng bagong polisiya na nagbabawal sa hindi otorisadong pangingisda, pagmimina at iba pang aktibidad sa lugar. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan po ng pahayag ang Philippine Coast Guard at National Defense kaugnay sa drill. Pero nauna nang nanawagan si Defense Secretary Gibo Chodoro sa mga opisyales ng gobyerno na magbitiw na kung sila ay pro-China sa usapin po yan ng West Philippine Sea. Ayon kay Chodoro, tungkulin ng mga opisyal na ipagtanggol ang konstitusyon at maging ang posisyon ng Pilipinas.
0: Patay sa pananambang ang isang pastor sa San Francisco, Agusan del Sur. Kinilala po ang biktima na si Balvino Suldawan Andaya, 61 taong gulang. Sakay ng kanyang SUV ang biktima ng pagbabarilin ng riding in tandem. Sugatan po naman ang isa niyang kasamahan. Tukoy na ang pakakilanlan ng isa sa mga suspect sa tulong ng isang dashcam footage. Ayon sa mga police, kilalang hired killer ang suspect at mayroong mga hinaharap na ilang pangkaso. Tinutugis ngayon ang hindi pa pinangalan ng suspect.
1: Sa pool sa CCTV, ang panloloob ng riding in tandem sa isa pong tindahan, dyan naman po yan sa Daraga sa Albay, naka-helmet at hoodie ang mga kawatan. Sa isang anggulo, kitang pinihit po ng lookout ang CCTV. Pahirapan sila sa pagbukas ng pinto. May punto pang bumalik sila sa kanilang motorsiklo nang may dumaang ibang motorista. Ilang minuto rin ang itinagal bago tuluyang nakapasok sa loob po yan ng tindahan. Agad dumiretsyong isa sa lalagyan ng pera. Tinangay nito ang isang o ang mga sigarilyo at pera na abot po sa 5,000 piso. Tinutugis na ngayon ang mga magnanakaw.
0: Aabot naman sa 150,000 pesos. Na cash ang natangay mula sa isang kotse doon sa Imus, Cavite. Sa kuha ng CCTV, kita hong naiwang nakabukas ang kotse sa tabing kalsada. Dumaan ang isang lalaki tsaka nagmasid-masid na masigurong walang tao. Kanyang binuksan ang pinto ng kotse sa katinangay ang isang bag. Bukod sa pera, natangay din ang credit at debit cards ng biktima. Tumangging magbigay po ng pahayag ang biktima na isang engineer. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naturang pangyayari.
1: Ayun lang, ba't iniwan nakabukas? Sa iba pa ring balita, mga kapatid, nagsagawa po ng cloud seeding ang Department of Agriculture Cagayan Valley para makatulong na magpaulan sa Isabela, Nueva Vizcaya at sa Quirino. Mula po sa higit 4,000 feet, mano-manong ibinuhos ng tauhan po ng Philippine Air Force ang mga sakong naglalaman ng vacuum dried na asin. Ginawa po yan sa mga ulap sa mga lugar na malapit po sa Bagot Dam. Ginagawa ang cloud seeding para makatulong sa mga sakahan, pati na sa pagpuno ng ating mga dam.
0: Alas 6:44 na pong ating tamang oras ngayon. Good morning, Sir Johnny Nang ng DN Steel and DN Group of Companies.
2: Good morning!
0: Nagbigay sa akin si Boss Johnny ng listahan ng presyo ng gasolina sa Vietnam.
1: Ooh. Kamusta? Ang layo sa atin.
0: 65 ang pinakamahal nito ng average. Oo, per liter.
1: Ba't ganun?
0: Mukhang subsidized yata doon.
1: Ah, subsidized sa gobyerno.
0: Sa Vietnam, oo. Binigay sa akin yung listahan ng petrolyo sa Vietnam.
3: Sana all.
0: Sana all nga po. Well, anyway, good morning, Sir Johnny, at kay Ma'am Donna nang maganda umaga po sa inyo. And happy Monday sa lahat din po ng mga nasa construction business. Balik po tayo sa ating trabaho. At papinag-uusapan nga ay yung mga gamit sa construction. Dapat doon tayo sa standard, hindi substandard. Kapag pinag-uusapan nga po yung mga light steel frames, dito ka na sa J-Max, setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Yes, hintayin natin na may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety. Ready na ba ang ating mga pangitain dyan? Wala pa. O sige, habang hindi pa ready yan, kasi nga daw po naghang ating video, babalikan ko mamaya yan, baby girl. Samantala po naman sa mga balita po na pang-consumer at kalakalan, eto na! Alanganin daw po ang tinatayang rollback sa presyo po ng petroleum products ngayong Linggo. sa programang ito, sinabi po ng ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na nasa 50 centimos per liter ang nakikita pong bawas singil sa diesel. Ayon sa unang apat na araw po lamang ng trading, nasa 80 centimos po naman daw per liter ang tinatayang rawback sa gasolina at lagpas 2 piso naman daw sa per liter ng kerosene. Pero paliwanag ni Abad, masyadong manipis ang 50 centimos at posible pa itong maging dagdag singil kung magkakaroon daw ulit ng panibagong insidente sa pagitan po ng Amerika at ng Iran sa huling araw ng trading.
1: Samantala, mga kap...
2: Manipis po itong diesel na 50 centavo na rollback eh. So, kung umepekto yung masamang balita na naman nung resumption ng kanilang atake, yun lang ho, napakaalanganin kasi yung maganda sana kung ang rollback natin gaya ng 5 peso.
1: Oo.
2: Medyo mahirap burahin yun.
0: Yan po ang tinig ni Director Rino Abad ng DOE Oil Industry Management Bureau.
1: Samantala, may kasunod, partner.
0: Opo, samantala po naman yun.
1: Kung
0: na yun
1: sa diesel, hindi pa sigurado sa liquefied petroleum gas o LPG, epektibo na po ang dagdag singil. Nadagdagan po ng 3 pisong singil para sa kada kilo ng LPG. Ibig sabihin, mas mahal na ng 33 piso ang 11 kilogram na tangke nito. Epekto rin ito ng muling pagsiklab ng tensyon sa pagitan pa rin po yan ng Amerika at ng Iran.
0: Kasado na ang pagdinig po naman ng LTFRB sa iba't ibang transport groups ngayong araw kung na po ng petisyon na itaas nga ang minimum fare. Kasama rito ang Piston, Manibela, mga UV Express groups gaya po ng 997 Sandigan Transport Cooperative at maging mga grupo po ng mga drivers at operators ng taxi at motorcycle taxi. Layon po ng LTFRB, nadinggin ang panig ng mga transport networkers kaugnay po ng mga nakabimbing petisyon. Humihiling po Manibela ng 2 pisong taas pamasahe habang humihirit naman ang Piston ng 10 pisong dagdag sa minimum fare. Oras nga po na matapos ang pagdinig, magsusumiti po ang LTFRB ng proposal na naman sa DOTR kaugnay po ng isinusulong na fare increase.
1: Hindi dapat madaliin ang paggusisi sa isinusulong na pag-amienda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Yan pong sabi ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association of PhilReca sa gitna naman ng usapin sa pagtanggal ng system loss mula po sa bill ng mga consumer. Sa programang ito, sinabi ni PhilReca President Jose Raul Saniel na dapat may tamang proseso pagdating sa konsultasyon kaugnay nito. Kailangan din daw pag-aralan ito ng maigi at silipin kung mayroong batas kaugnay ng system loss. Suportado naman daw ng grupo ang pagsulong sa pagtatanggal po ng value-added tax na ipinapatong sa system loss. Pero ang gitna ng grupo, mahihirapan ang mga electric cooperative kung sa kanila ipapasalo ang kabuuang gastos para sa system loss.
3: Pwede naman siguro, pero dapat merong managot. Ayon lang kami, sangayon kami dito, kung merong sasalo. Ang nature namin, non-stock, non-profit kami. So ibig sabihin, wala kami malalaking pera na reserve na to fund kung if ever tatanggalin itong system loss charge. And that will have a tremendous impact talaga doon sa cash flow natin.
1: Yan nga po ang tinig ni Jose Raul Saniel, ang presidente po ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PhilReca.
0: At mamaya nga po sa ating programa, hayaan niyo po na maipaliwanag natin ito pong usapin na ito nang sa ganoon magkaroon po tayo ng tamang kaisipan ha. Dito po ngayon sa pinapanukala nga po na pag-aalis sa system loss o mga charges sa ating pong bayarin sa kuryente. Mamaya po yan. Kami po ay may hawak na bill ngayon mula po sa iba't ibang kooperatiba, sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Abangan! Inaataas na po naman ng Energy Regulatory Commission ang Meralco na ibalik ang nasa 9.5 billion pesos na over recoveries mula Enero hanggang Disyembre noong po nagdaang taon. Ito ay katumpas daw po ng refund na higit 34 centimos per kilowatt hour sa mga susunod na billing. Kasama rito ang interest cost. Binigyan po ang Meralco ng 6 buwan para ito'y ipatupad o hanggang sa maibalik ang kabuuang halaga. Suportado ho naman ng Meralco ang sinasabing inisyatibang ito ng ERC. Sa kanila pong pahayag, sinabi po ng kumpanya na ito'y susunod sa direktiba po ng ERC at ipatutupad ang refund sa loob ng 6 buwan. Mga kapatid, para ho kayo hindi mag-refund, ha, kinakailangan standard lagi yung ating ginagamit na mga materials po sa konstruksyon. At uulitin ko, JMAX Light Steel Frames, setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating mga kisame dinding, JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam. Ang mga counter clerks, yan yung mga suking hardware at depo, sabihin ka agad ang hinahanap ko. Ito lang ang gusto ko. JMAX Light Steel Frames, available yan sa RJ Construction Supply. Ayun o, doon sa Tandag City, Surigao del Sur. RJ Construction Supply, Tandag City, Surigao del Sur. O yun, diba? At Harrison Hardware and Construction Supply sa Cantilan, Surigao del Sur. Ayun din o, Harrison Hardware and Construction Supply. Diyan po naman sa Cantilan, Surigao del Sur. At ang JMAX ay available din in our leading depot and hardware stores nationwide ngayon. Sa mga balita po naman sa labas ng bansa.
1: Umabot sa 3 mga kumpirmadong nasawing tripulanteng Pinoy sa mga pag-atake po sa Northern Black Sea. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, 15 iba pang sugatan. Hinahanap pa po ang isa. Sa ngayon, 217 Pilipinong tripulante ang nasagip. 89 ditong nakauwi na sa bansa. Personal namang nabisita ng DMW ang pamilya ng mga biktima. Ang magkaaway na bansang Russia at Ukraine ang nasa likod po ng mga pag-atake sa Black Sea.
0: Pinasinungalingan po naman ng Iran ang pahayag po ni US President Donald Trump na humingi raw sila ng tigil putukan. At ayon po sa Iranian military, panibago na naman daw po itong kasinungalingan ni Donald Trump. Sabi pa nga po ng hindi pinangalanang opisyal, isa raw yang desperadong hakbang ng Estados Unidos para i-pressure ang mga bansa sa gitnang silangan para ihanda ang kani-kanilang mga pwersa sa gitna po ng tensyon sa rehiyon. Una nga po sinabi ni Trump na handa itong itigil ang anumang pag-atake ng Amerika kontra Iran. Wala pang bagong pahayag dito ang kampo na naman po ni Donald Trump.
1: Samantala, 3 ang patay kasunod ng panibagong insidente ng pamamaril sa isang shopping mall sa Idaho sa Amerika. Ayon sa report, kabilang sa nasawi ang gunman sa pag-atake. Patuloy na nagpapagaling ang 2 iba pa na nagtamu naman ng minor injury. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng suspect habang blanco pa ang mga otoridad sa motibo ng krimen.
0: Hindi po naman bababa sa 5 ang patay habang 41 ang nawawala matapos pong masunog ang ferry doon sa Indonesia. Nangyari yan itong lamang araw ng Linggo. Sakay po ang halos 300 pasahero ng vessel sa isla po ng Madura. Patungo sana po ng Surabaya sa East Java ang naturang barko bago ito mauwi sa trahedya. Hindi pa matukoy ang pinagmulan ng sunog sa ngayon ay umaabot na sa 225 pasahero ang nasagip ng mga otoridad.
1: 3 din ang patay kasunod po ng panibagong insidente. O samantala sa iba pang balita, mga kapatid, patay po sa avalanche sa Pakistan ang kilalang Nepalese mountaineer. Kinilala po ang biktima na si Nirmal Purja. Kabilang po siya sa 10 nawalang hikers sa Broad Peak, Pakistan noong Webes. Kinumpirma yan ang kumpanya ni Purja na Elite Expeditions at ng Nepal Prime Minister. Nakilala po ang naturang mountain climber nang akyatin niya ang world's 14th highest peak. Sa loob po yan ng 6 na buwan noong taong 2019. Nagkaroon pa yan ng Netflix documentary.
0: At mga kapatid, sa oras na 6:54 ng magandang Monday morning, batiin po natin muna ng happy, happy birthday today ang napakagandang lalaki daw po na pinsan ni Bossing Jaime Chua.
4: Good morning!
0: Ni Baby James, si Henry Chang. Happy birthday! Ha? Ang sabi niya, tuloy lang daw ang pagiging magandang lalaki. Talaga, ha? Habang kay Hernani Aquino po naman dyan sa Tobias Antique. Tobias Fournier Antique, happy birthday din sa iyo. Hernani Aquino, happy birthday. Alright, sige, so mamaya na ang ating kantahan. Happy birthday to you. Pero mukhang hindi. Hindi happy si Nanay Christy kasi nga po, nako, eh, ang
1: bakit?
0: Barangay Ginebra.
1: Yun na nga ang kanyang team. Si Nanay pa naman ang muse niyan.
0: Pero mga kapatid, ito humuna ang ating pong balitang entertainment sa mga fans si Nanay Christy Fermin. Good morning!
1: Nako, ito, Mayette De La Rosa Ambassador ito. Congratulations to you, girl. Matapos nga pong higit isang dekada, muling nasungkit po ng pambato ng Pilipinas ang corona sa Miss Supranational 2026. Iniuwi ng Pilipina na si Katrina Legado ang titulo sa Coronation Night sa Poland. Nanaig po ang Pinay Beauty Queen sa 66 na iba pang mga kandidata. Ito na nga ang ikalawang corona ng Pilipinas sa Miss Supranational. Unang nasungkit ni Mutia Datol ang title noong taong 2013. Kat, congratulations. Very humble ito. Tsaka napakaganda rin talaga sa personal.
0: Supranational, ha?
1: Supranational. After 10 years. So, naiuwi natin muli ang corona.
0: Supranational.
1: Supranational. Gusto mo dagdagan pa?
0: Well, baka next time ay supra-international.
1: Oh, ang mga suot niyang alahas dyan kay Mayette De La Rosa. So, Kat, congratulations, Kat baby girl.
0: Talaga naman, ha? Supranational. Ikaw, super.
1: Super ano? Ayusin mo, partner. Umayos super. Ka. Super terrestrial.
0: Sunod-sunod po naman daw ang pasabog sa kapatid serye na Someone Someday. Rejected ang proposal ni Val sa nobyo niyang si Jordan. Naginagampanan po naman ni James Reid. Usap-usapan din ang pananapak ni Billy na karakter naman ni Catherine Bernardo at ang pagpasok sa eksena ni Abby na ginagampanan po naman ni Maha Salvador. Kwento ni James, hindi si Baby James, bukod sa pagiging protective daw at loving boy best friend ni Jordan, may lalim at bigat ang kanyang karakter. Inabuso po noong bata si Jordan at nagkaroon ng trauma. Dahil dito kaya doho ito ang mabigat sa kanya bilang aktor. Si Maha naman ayaw tawaging kontrabida ang kanyang role na si Abby. Nasaktan lamang daw si Abby kaya po nakakasakit siya. Abangan ang iba pang mga maiinit na eksena sa Someone Someday tuwing 8:45 p.m. Diyan po naman sa TV5.
1: Inanunsyo po ng bandang Couple Joe ang kanilang ang dates para po sa kanilang Australian tour. Tatlong Stardust concert ang gaganapin po sa Melbourne on October 3, Sydney on October 5, at sa Perth, Australia on October 4. To be announced po ang ticket details. Bago yan, mayroon pang Stardust concert ang Couple Joe sa Cagayan de Oro sa September 2.
0: Ikinasal po naman ang film star ng Spider-Man na si Jacob Batalon sa interior designer na si Veronica Lihov. Nalaman niya ng fans nang i-update ni Veronica ang kanyang professional website kung saan nilagay niya ang Batalon bilang kanyang apelyido noong pong March 2025 nang ma-engage ang dalawa. Gumaganap si Jacob bilang best friend ni Peter Parker na si Ned sa Spider-Man franchise.
1: Nako partner, kailangan mong panoorin with your boys.
0: Ngalin.
1: Itong best Spider-Man movie ever. Ang ganda. Nandun siya. Oo, doon naman din sa mga past, nandun siya. Yung last scene nila ni Spider-Man, ay ang ganda talaga. Ito na.
0: Gusto kong panoorin ngayon itong mga
1: Odyssey?
0: Nangyaring himala ni Nardum Putik.
1: Pelikula? Saan yan? Sa Netflix? Sa Prime Video? Sa TV5? Sa Signal? Saan yan mapapanood?
0: Ang himala ni Nardum Putik.
1: Sinong leading lady niya doon? Doon kasi si Zendaya ang leading lady.
0: Sige, tuloy mo na yan.
1: O ito, naku, malungkot na balita naman po mga kapatid. Pumanaw na nga po ang veteranong entertainment writer na si Jobert Socaldito sa edad po na si 65. Kinumpirma ito sa Facebook podcast page na OOTD Jobert and Chaps Channel. Sinugod po sa ospital kahapon si Tito Jobert Socaldito. Sinubukan siyang i-revive pero pumanaw siya bandang alas 10:30 ng umaga. Inaalam pa ang dahilan ng pagpanaw po ni Jobert. Humihiling naman po ang kanyang pamilya ng dasal at privacy sa mga oras na ito. Iaanunsyo raw nila ang detalye sa burol. Ilang dekada ng entertainment writer at kolumnista si Jobert Socaldito.
0: May pakikiramay po sa family ni Manay Jobert sa kanya pong pagpanaw. Rest in peace, our friend Jobert. FM. Samantala, baby girl, magpaalam ka na sa ating mga viewers sa TV5. Hello!
1: Hello po sa ating mga kaputik dito po sa TV5. Hindi na tuloy mula sa isip ko yung sinabi ni Manong Tito. Eksakto, alas 7 ng umaga. Kami po yung magpapaalam na sa mga nasa TV5 dahil hanggang 7 in the morning lamang kami dito. Pero ang oras na yan muna, hatid sa ating lahat yan ang Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan ha, sa puyat, sa pagod, sa stress. Stress ba kayo sa mga nangyayari sa bansa? Ay, mag-Ulta Bio na po kayo. Available po yan sa TikTok, Lazada at Shopee at mabibili rin sa 0931-0332-871. Available din po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Hanggang alas 10 pa kami ng umaga ni Manong Ted Filon, mga kapatid. Pwede po kayong manood sa amin sa Signal TV Channel 101PH at kami po ay napapakinggan din po sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila at sa iba pa nating FM radio stations sa buong Pilipinas po yan. Sa paano bukas, Tuesday na. See you tomorrow, mga kapatid, sa TV5.
0: At ngayon, Sports 5 po tayo sa oras na 1 minute nga po after 7 o'clock in the morning na eto na po. Sinuspindi po muna ang Mubadala DC Open Final sa pagitan po ni Pinay 10-star Alex Ayala at Amerikanang si Jessica Pegula. Ito dahil nga po sa malakas na ulan sa Washington sa Amerika. Sa ngayon ay nanalo po sa first set si Pegula 6-4 pero lamang si Alex sa second set 2-1. Bago ito, ilang oras po namang naantala po ang pagsisimula ng finals dahil pa rin po sa masamang lagay ng panahon na kung sana hindi maapektuhan ang laro dito ni Alex. Alex, pag nagkataon, yehehey!
1: Grabe, napanood mo
0: yung major championship
1: niya
0: po ito.
1: Husay, wala akong masabi. O ito pa mga kapatid, kampiyon po si Pinoy pole vault star EJ Obiena sa patimpalak po dyan sa Germany. Nagtala ng lundag na 5.76 meters Obiena para nga po makuha ang gintong medalya. Ito na ang ika-anim na ginto ni EJ ngayong taon at ikalawang sunod na podium finish matapos pong makuha ang silver sa Spain dalawang linggo ang nakararaan. Silver sa torneo ang Qatari na si Abdel Salam Seyfel Dean, habang bronze naman po ang Amerikano na si Cole Walsh. Congratulations EJ Obiena.
0: At mga kapatid, dinominahon naman ng Philippine men's football team ang Laos sa ASEAN Hyundai Cup matapos malamangan sa first half 1-0. Nagpakawala ng sunod-sunod pong puntos ang Pinas sa second half. Una riyan si Gian Lucero sa 47th minute. Isang own goal naman ang nagpalamang sa Pilipinas mula kay Vieng Sai Zidabong. Pinalaki pa ng Pinoy ang kalamangan matapos po ang goals ni Jarvi Gayoso sa 60th at Daisuke Sato sa 88th minute. Final score 4-1 pabor sa Pilipinas. Nakabawi po ang bansa matapos nga po matalo sa unang laro noong Martes kontra Myanmar. Yung po mga kalaban ng koponan ng Pilipinas ang Thailand mamaya.
1: Sa PBA, nakuha po ng Rain or Shine Alaska Painters ang ika-apat na sunod na panalo sa PBA Governor's Cup. Nalusutan nga po nila na po broken-hearted malamang si Tita Dina. Ang Meralco Bolts, final score 85-83. Tatlong puntos lang, Tita. Pinalamang po ni Import Aaron Fuller ang Rain or Shine matapos po ang layoff sa huling 39 seconds ng laro. Bigong makasagot ang Meralco sa mga sumunod nilang tsansa. Nagtala po ng 25 points at 13 rebounds si Fuller sa laro. Hawak na ngayon ang E-Painters ang 4 wins at 2 losses sa record. Ika-apat na pagkatalo naman po ito ng Meralco Bolts sa kanilang 6 na laro.
0: Sa isa pang laro, pinataob po naman ng Magnolia Hotshots ang karibal na Barangay Ginebra San Miguel sa pinakahuling edisyon ng Manila Clasico. Umabante po sa 20 ang kalamangan ng Hotshots sa second half at kalaunay po'y nakuha ang 88-73 na panalo. Hindi nakatugon ang Ginebra sa pinagsamang pwersa ni Sam Lucero at Import KJ Buffen. Kapwa nagtala ng double-double ang dalawa sa naturang laro. Meron 24 points at 10 rebounds si Lucero habang 23 markers naman at 11 boards ang ambag ni Buffen. Pareho pong meron 2 wins and 3 losses na ang Ginebra at ang Magnolia. Oras ngayong ganap ng 4 minutes after 7 o'clock in the morning. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Ay, salamat na marami. Ang ganda ng ating morning dahil ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng mangosteen with xanthone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan. Mm. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape! Good morning! Maganda umaga rin kay Ninang Tina Monson Palma, kay Ma'am Aida Chua at sa kanya pong butihing mother dear dyan sa Hagonoy. Si Inang Esther Perez at si Nanay Ining Tolentino na ngayon po malamang ay nakakaramdam pa rin ng pagbabaha. Alang ka. Alang pagbabago, Aaron.
1: Sa Bulacan, ano?
0: Oo. Kawawa. Ay, talaga naman sa mga taga-Bulacan. O, sige. Boto nyo pa. Wala kayong kadala-dala. Ay, naku po. Sa lahat din po ng mga OA dyan, ha? Yung po bang, alam nyo, minsan talaga aaminin natin, ano? Kahit nandi pa nga nagkakaida, eh, si Chacha nga pagka-OA.
1: Oo.
0: Diba?
1: Eh, wala. Eh, minsan talagang OA ako, oh, eh.
0: Kapag ho nagkakaedad, yung OA sa kasukasuan, yan. OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw, pero hindi nga makagalaw. Ay, ano ay? OA? Eh, baka naman osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, kasi nga po, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard, ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ha, ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito ang aking supplement, ha? Mga nanay at tatay, mga lolo't lola, kay Nanay Thelma Monson dyan sa Cavite. Good morning, nanay. Kumusta ng ating paglalakad, ha? Mag-OsteoGuard rin tayo. OsteoGuard! Mahalagang palala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. It is now 7:07. Ilang pang mga balita susunod na.
4: Dito tayo sa totoo. True FM.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sumusuko.

0: FM, mga kapatid. Aba eh, ito nga po, nag-uulan na naman. Mamaya, aaraw, mamaya po na naman uulan. Eh, sa pabago-bago nga pong panahon. Kaya po, lagi ho, mga kapatid, na tayo mag-iingat kasi uso na naman ang mga sakit-sakit ngayon. At pati rin po sa ating pagbili nga ng gamot, ha? Dapat doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa. Dahil nga kapag sobra ho namang mura eh, ingat tayo, baka magduda rin dahil baka naman hindi yan effective at safe. Sa panahong malaki po ang ating gastusin, sa panahon na tayo kinakailangan magtipid, lagi po nagpapaalala sa atin ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin lagi po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. O diba, salamat na marami ha. Unilab ang ating pong kapatid sa public service. Kausapin po ng pagpapaalala sa ating lahat. Thank you, Unilab. Mamaya din po sa ating pong happy hour. Aba eh, mukhang napagtagumpayan natin, baby girl, yung kahilingan po ng isang ina para po sa kanyang mga anak. Yung pumunang si panganay ay nakatanggap na po ng kanyang lap. Top!
1: Mahiwaga!
0: Laptop!
1: Laptop! Na may kasamang mahiwagang...
0: Ba, ewan ko sa'yo.
1: Ayuda! Galing din sa mga happy anonymous natin. Salamat po, Nanay Carmen.
0: Mamaya po yan. Tampok ito, ha? Aba, eh, nung pong Friday... Tama ba Friday o Thursday? Friday. Po. Oo, mangiyak-iyak na nagsasabi, ito yung anak ko, baka pwede daw siyang makausap natin. Tinanong natin siya, siya po ay graduating na. At kailangan din daw ho nung kanya mga kapatid, ito nga pong laptop na ito. Sino ho ba makakabili? Isang kasambahay po makakabili ng laptop na halagang 30 mil mahigit. Sa mga bata ngayon na iniyahati ng mga magulang sa paaralan, ha? Kung may mga laptop na kayo, high school pa lang kayo, meron na kayong laptop, abay, mapapanad po kayo. Kaya tangkilikin po natin at pasalamatan po ang ating mga magulang, ha, sa mga iniahatid ngayon ng kanilang mga magulang, gaya po ni Rod, ha, Palapag, na araw-araw naghahatid sa kanyang mga anak. Kaya na, pagpalaing ka, Rod, sa iyong pagiging dakilang ama. At pati na mister, pagiging mister. Oh, diba, Rod? Good morning! At muli po, happy birthday kay Henry Chang! Binatang-binata pa daw itong si Henry. Ay talaga naman. Happy birthday, Henry. Mabuhay ka. Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan na kanina.
1: Dalawang dati at kasalukuyang state auditors ng confidential funds sa COA. Ihaharap po na testigo ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Senator Alan Peter Cayetano, inimbitahan si Senator Pamphilo Lacson na bisitahin daw yung mga flood control projects sa Taguig.
1: Sagot po naman,
0: Senator Lacson, ay tsaka na lang at baka ako malunod.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo inaasahang bababa ngayong linggo.
0: Pastor sa Agusan del Sur patay sa pananambang ng riding in tandem.
1: Hindi bababa sa 5 patay matapos masunog ang isang pampasaherong barko sa Indonesia. Mahigit 40 iba pa patuloy pa ring nawawala.
0: At mga kapatid sa ating Sports 5, Pinoy Paul Volter. EJ Obiena muli pong nakasungkit ng gintong medalya sa Germany at laro sa finals po naman ni Alex Ayala na tigil dahil sa malakas na ulan.
1: Sa balitang entertainment, pambato po ng Pilipinas na si Katrina Legado na sungkit ang corona bilang Miss Supranational 2026.
0: Supranational. Ang mga posing mo para kang ano,
1: pang
0: ha?
1: Supra.
0: Oh, para
1: terrestrial.
0: Kang, hindi, parang paano ka? Super irrational.
1: Iba yun eh. Sana ang gusto ko magkaroon.
0: Super irrational.
1: Hindi. Super Miss Flood Control.
0: Super irrational. Baka ma-impeach ka niyo. Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito ang ikalawang bukso ng ating mga tampok na balita sa...
1: Sa mga balitang pambansa, uusad na po ngayong araw ang pagpapatuloy ng impeachment trial sa pagbusisi kung paano na audit ang mahigit 612 million pesos na confidential funds na winidraw at winaldas daw ni Vice President Sara Duterte. Noong nakaraang linggo, lumabas po sa paglilitis sa 500 million pesos ang pondo o ng pondo ang kinubra sa land bank ng opisina ng OVP, habang 112 million pesos ang idinaan po sa DepEd. Simula po ngayong Lunes, mga COA auditors naman ang ihaharap na testigo ng prosecution para matalakay kung paano na-liquidate ang naturang pondo at kung sumunod ito sa guidelines ng gobyerno. Tatalakayin din po sa paglilitis mamaya ang bahagi ng confidential funds na pinababalik po ng COA sa tanggapan ng vice-presidente. Samantala, handa naman daw i-cross-examine ng depensa ang mga testigong ihaharap ng prosecution kaugnay po sa alegasyon ng pagwawaldas daw ng vice-presidente sa kanyang confidential funds. Kasama sa inaabang testigo ng prosecution si Mary Grace Piatos na naging sentro ng issue sa confi funds ng vice noon. Ayon kay Attorney Michael Poa, handa sila sa pagharap ni Piatos at ng ibang testigo para patunayang wala talagang katiwalian sa paggasta sa nasabing confidential funds. Umaasa naman po ang pamilya Duterte na makakauwi sa lalong madaling panahon sa bansa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong pa rin ngayon sa The Hague sa The Netherlands. Ayon kay VP Sara, hindi nila inaalis ang posibilidad na sa kulungan na nga pumanaw ang dating Pangulo. Pinag-uusapan na raw ito ng kanyang pamilya kaya nagbigay na rin daw ang dating Pangulo ng ilang instructions kung sakali mang mangyari ito. Sa Nobyembre pa magsisimula ang paglilitis kay Duterte pero inaasahang nga abutin ito ng ilang taon bago maibaba ang hatol ng ICC. Malapit naman na daw makumpleto ni Senator Panfilo Ping Lacson ang dulo ng kanyang investigasyon sa mga bagmen sa maanumaliang mga proyekto dyan po sa Taguig. Ayon kay Senator Ping, nadiskubre nila na may 10 plus 2 scheme pala ang pamamahagi ng kickback sa mga itinayong proyekto sa lungsod. Matatanda ang una ng sinabi ni Lacson na naisumite na niya ang ilang mga ebidensya sa ombudsman pero itinanggi ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga paratang.
2: Papunta na kami doon sa dulo. Meron na kaming pahayag kung paano nagsisimula yung magdala yung kontratista ng pera, ng kickback. Ang kalakaran kasi dyan, 10 plus 2. 10 sa principal, 2 for the boy.
1: Mga kapatid, yan nga po ang tinig ni Senator Ping Lacson. Samantala, abiso po sa ating mga magulang at mga estudyante. Nagsuspindi na ng klase ang ilang lokal na pamahalaan. Bunsod pa rin yan ang masamang panahon na dala po ni Bagyong Luis. Walang pasok po sa lahat ng antas sa ilang lugar sa Bulacan. Kabilang po dyan ang Malolo City, Obando, San Jose del Monte City, kasama rin po ang Santa Maria at San Ildefonso. Wala rin pasok sa Balagtas, Pulilan, Marilao, Bocaue, Mekawayan City at sa Hagonoy. May mga nagsuspindi din ng klase sa Pangasinan, sa lahat po yan ang antas. Kaya na lamang ng Bayambang, Calasiao, Infanta, maging sa mga Tarem. Maging sa Pozorubio, San Carlos City, Urbistondo at Dagupan City, suspendido ang klase. Ganyan din po sa ilang bayan ng Quezon, gaya po ng Burdeos, Panukulan at maging sa Polillo. Mula preschool hanggang senior high school naman ang walang pasok sa San Miguel, Bulacan at mga bayan po ng Aguilar at Basista, dyan naman po yan sa Pangasinan. Mga kapatid, 18 minutes makalipas nga po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras na muna, hatid sa ating lahat yan ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit their website www.mayetdelarosa.com at di kaya po ang kanilang Facebook page. Araw-araw may live selling po ng alahas para makita nyo mga nagagandahang gold at diamonds ng Mayet de la Rosa. Open din po for franchise ang Mayet de la Rosa. At ang pinakabago po nilang live selling house dyan sa Alabang, open din po for live sellers na walang puhunan pero gusto nga pong kumita, wala kayong kapital. Ito na po ang pagkakataon ninyo na magdagdag po ng inyo pong panggasto sa pang-araw-araw. Mga kapatid, magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat nyo pong malaman ngayon. Tutok pa rin po dito sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
3: Laging true sa iyo, kapatid.
4: Baby, gusto ko ng hipon.
5: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sincere.
6: B107.9
7: The Miss Playtime Universe.
6: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Pandorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody is happy!
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Kanilang kinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na action at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH teleservisyo para sa mga people.

0: sa pagtataguyod ng katataga, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
1: Para tumawa naman kayo, guys. Sobrang seryoso natin. But it is a serious topic.
2: Sige po. 7:20 muna ang oras natin, mga kapatid. Ang oras naman hatid sa ating lahat yan ang FastCat. Level up ang biyahe with FastCat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Naku po, maluwang space. Perfect na maisama po ang buong barangay. Kasyang-kasya kayo lahat dyan, mga kapatid. Sa FastCat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May passenger at rolling cargo promo code po tayo para sa mga babiyahe po at sasakay sa FastCat. 10% discount po yan, mga kapatid. Scan lamang po ang QR code na nakikita nyo sa inyong screen dahil sa FastCat, very fast, very convenient, very reliable FastCat. Samantala, mga kapatid, puntahan naman po natin ang balita sa lalawigan. Critical po ang kondisyon ng dalawang rider matapos magsalpukan dyan po yan sa Zamboanga City. Sa CCTV, kita po ang pagmaniobra ng isa sa mga motorsiklo. Matapos ngang makabuelo, dumire-diretso na ito. Doon naman biglang sumulpot ang isa pang motorsiklo at nagsalpukan ang dalawang motor. Natumbang sumalubong na motorsiklo at nadaganan pa nga ang driver. Tumila po naman po ang angkas ng isa pang motorsiklo. Parehong walang suot na helmet ang mga rider. Iniimbestigahan na kung sino po ang may pananagutan sa insidente. Nakita na po ang bangkang naiulat na lumubog matapos namang tamaan ang buhawi sa karagatang sako po ng bayan ng Quezon, Palawan. Ayon sa mga nakakita, una nilang inakala na isa lamang itong maliit na bangka. Pero nang lapitan po nila, nakita ang nakataob na fishing vessel na Perseverance. Una pong nasagip ang dalawang mangingisdang sakay po ng bangka. Patuloy namang hinahanap ang dalawang iba pa. Samantala, arestado ang isang albularyo sa Cavite matapos makuhanan ng mga hindi lisensyadong baril. Anong gagawin ng albularyo doon? Pinuntahan nga ng mga pulis ang bahay ng albularyo matapos makatanggap ng mga reklamo mula po sa mga residente. Nakakarinig daw sila ng mga putok ng baril mula po sa bakuran nito. Kumpiskado mula sa suspect ang tatlong baril at mga bala. Nagbebenta rin daw ng mga agimat at anting-anting ang albularyo pangontra daw sa tama ng baril. Ganon? Nasa kustudiya na po ng mga otoridad ang albularyo at mahaharap po ngayon sa reklamong illegal possession of firearms. Samantala, sa oras naman po na 7:23, ang tamang oras, atin naman sa ating lahat yan ang Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper from Mecasoft, ISO certified, dekalidad safe at pumasa sa international standards. Puntahan niyo po ang kanilang Facebook page, Twins Lampaign Baby Diaper, o di kaya ang website sa www.megasoft.com.ph. Available din po yan sa Shopee at Lazada para po makakuha kayo ng discount. Batiin na rin natin ng good morning, Ma'am Eileen Choi Go and Sir Jerry Telan. Magandang umaga po sa inyo, maging kay Ma'am Bra, Mama Joyce at Sir Brian Posadas. Good morning po. Puntahan naman po natin ang balitang consumer at pangkalakalan. Naglabas ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng kautusan para pumapalakas ang lokal na manufacturing ng mga electric vehicle o EV. Nilagdaan nga po ng Pangulo ang Executive Order No. 121 na nagtatatag ng Electric Vehicle Incentive Strategy Program para makaakit po ng mas maraming investment. Sa ilalim ng programa, pwedeng magrehistro ang isang manufacturer ng hanggang dalawang EV model para sa Fixed Investment Support o Production Volume Incentives. Target nga ng gobyernong makapag-enroll ng hanggang 4 na EV manufacturer para po sa hanggang 15 bilyong pisong suporta sa kada modelo na isasama sa kanilang programa. Dapat namang sundan ang pangmatagalang solusyon ng pagtanggal po ng system loss charges at value-added tax mula sa bill ng ating mga consumer. Yan ang sabi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Ayon nga po sa PCCI, suportado nito ang layuning pag-aani ng gastusin ng mga Pilipino pagdating po sa kuryente. Yan ay lalo't nakakaapekto rin sa competitiveness ng bansang mataas na singil sa kuryente. Pero kailangan din daw isulong ng gobyerno ang rationalization ng ibang singil. Dapat din daw i-diversify o damihan ang uri ng enerhiya sa ating energy mix. O di kaya'y maghanap ng panibagong lokal na paghuhugutan ng kuryente para mabawasan ang pag-asa ng bansa sa imports. Hindi naman malabong manatiling mataas ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin noong nakaraang buwan. Base po sa pagtataya ng Bangko Sentral, posibleng pumatak sa 5.6 hanggang 6.6% ang inflation para po yan sa buwan ng Hulyo. Ayon po sa BSP, posibleng nakatulak sa inflation ang mataas pa ring presyo ng petrolyo.

0: isang customer sa nasabing kainan. Ayon pa sa ulat, hinarang at pinigilan pa ito ng CQ sa pagdadala ng bomba sa restaurant bago ito tuluyang sumabog. Sa kasalukuyan, mga kapatid, iniimbestigahan pa rin ang tunay na motibo sa nasabing pag-atake. Dagok naman sa mga residente sa Israel ang pananalasa po ng heatwave. Ayon sa kanilang Weather Bureau, umabot sa 42 degrees ang naitalang temperatura sa ilang parte po ng kanilang bansa. Ang ilan sa mga batang Israeli sa pamamagitan po ng paglalaro sa tubig ang ginagawa, maibsan lamang ang damang init ng panahon. Inaasahan namang bahagyang bababa ang kanilang init ng panahon simula po ngayong araw. 13 katao naman ang patay matapos bumagsak ang isang eroplano sa Peru. Ayon sa report, bumagsak po ang aircraft malapit sa isang archaeological site sa Nazca Lines nitong Sabado. 11 sa mga sakay ng eroplano ay mga banyaga. Patuloy pang inaalam ang pinagmulan ng malagim na trahedya. Samantala mga kapatid, 7:28, ang tamang oras naman na yan. Hatid po sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan? Ito na nga po ang sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at maging sa ultabio.shop. Pwede rin po sa TikTok mga kapatid. At pwede rin kayong umorder sa 0931-033-2871. At katandem po ng Ulta Flex para mas fresh kayo everyday ang Ulta Bio. Available po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Eto muna pala. Excited yan! Sa ating Sports 5, bigong makakuha ng panalo ang Alas Pilipinas Women sa Southeast Asian V-Cup na ginanap nga po sa Vietnam. Natalo po sila 4 sets sa Indonesia kahapon. 20-25, 25-19, 25-22 at 25-16. Hindi nasakyan ng Alas ang momentum na ibinigay po ng kanilang first set win. Pamilyar na hapdi ito para sa Pinas, lalo't sa Indonesia rin po sila natalo sa loob po ng 4 sets. Kaya hindi naka-podium sa SEA Games noong Disyembre. 0-3 ang Alas Women sa Leg 1 ng CV Cup matapos ding mabigo sa Vietnam at Thailand. Pinutol din ito ang 4 na sunod na bronze medal finishes ng bansa sa torneo mula pa noong taong 2024. Gaganapin po ang Leg 2 ng V Cup mula August 7 hanggang 9 sa Thailand. Susubukan namang ituloy ng guest team Macau Giant Pandas ang unti-unting pagbangon sa PBA Governors Cup bukas. Makakalaban po nila ang Titan Ultra Giant Risers dakong 5:50 ng hapon. Target po ng Macau ang third straight win habang ang Titan susubukang putulin ang two-game losing streak. Sa una nilang pagkaharap ng first round, nanalo po ang Pandas 132-126. 7:30 naman po ng gabi ang laro ng sister teams na NLEX Road Warriors at ng TNT Tropang 5G. Malinis pa rin naman ang record ng NLEX matapos po ang 5 laro. Galing naman po sa pagkatalo noong Sabado ang TNT. Gaganapin ang mga laro sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Available din po ito sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at sa YouTube channel ng One Sports. Nilampaso po ng Next Led Chameleons ang Galleries Tower High Risers sa pagpapatuloy po yan ng PVL On Tour. Diyan po yan sa Polomolok, South Cotabato. Final score 25-23, 25-23 at 25-20. Sumandal kay Myla Pablo ang kuponan matapos nga po ang 14 puntos. Ito na ang ikalawang panalo sa 3 laro ng Chameleons on Tour. 1-1 naman po ang standing ng Galleries. 4 na sets ang kinailangan ng Akari Chargers para makuha ang unang panalo sa on Tour. Pinatao po nila ang Choco Mucho Flying Titans 27-25, 27-25, 21-25 at 25-22. Nanguna po si Chenny Tagaod na gumawa ng 19 puntos. 1-1 din ang record ng Chargers habang 0-3 ang Titans. Magpapatuloy po ang PVL On Tour sa susunod na Sabado sa August 8 sa Santiago City sa Isabela. At mga kapatid, Manil sa Balitang Entertainment.
1: Maritis ka.

Inihain ang isang resolusyon sa Senado na layong parangalan ng SB19 dahil nga sa kanilang makasaysayang performance sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago sa Amerika. Inihain po nito ni Senator Bam Aquino na nagsabing importanteng milestone para sa Filipino artist ang naging pagtatanghal ng SB19 sa isa sa pinakamalaking music festival sa buong mundo. 48 minutes na karoon ng performance ng SB19 sa Lollapalooza, kung saan sinayaw at inawit nilang hit songs na Gento, Donka, Damn at maraming iba pa. Naku, di ko to napanood. Panonoodin ko to mamaya. Nasa YouTube naman ang husay daw. Grabing galing daw nga nila. Hindi lang mga Pinoy ang nagsasabi, maging ibang mga lahi. Hindi nga raw akalain ng SB19 na makakapagtanghal sila sa global stage at marerepresent po ang Pilipinas. Noong Hulyo, ginawang tourism ambassadors ng Pilipinas ang SB19. Nagkaroon naman po ng collaboration ng singer na si Olivia Rodrigo sa bandang The Smashing Pumpkins sa Lollapalooza. Surprise guest ng banda si Olivia at kinanta po nilang hit song na 33. Kilala rin po ang The Smashing Pumpkins sa hit song sa 1979 at Tonight Tonight. Sa mga nakalipas na taon, nagkaroon po ng collaboration si Olivia sa mga rock band at artist tulad ni na Billy Joel at Avril Lavigne. Nakasama rin ni Olivia sa kantang What's Wrong With Me ang Rock and Roll Hall of Famer at The Cure frontman na si Robert Smith. Bibisita naman po si Korean actor So In-guk sa Pilipinas ngayong buwan. Mangunguna po si So In-guk sa event ng isang local clothing brand sa SM Mall of Asia Arena on August 22. Ia-anunsyo po soon ang ticketing details para rito. Noong taong 2025, hinirang bilang tourism ambassador ng Pilipinas si So In-guk. Kilala siya sa role sa Reply 1997, The Master's Son at Hello, Monster. Oras pa rin, 7:34 mga kapatid. Hatid pa rin po yan sa atin ang Twins Lampain Baby Diaper, ang lampain ng bayan. Mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. At yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning po sa ating mga kapatid na nakikinig sa mga himpilan po ng True FM sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Good morning din po sa mga nakatutok po sa atin sa Davao sa 106.7 True FM. Tayo po'y napapakinggan din dyan sa Cebu at sa Bohol sa 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, sa Leyte. At sa mga taga-Tacloban, good morning po sa inyo sa B107.9 FM, Caboses Radio. Napapanood din po tayo sa True TV Channel 19 at sa Channel 1. Diyan po araw-araw, Signal TV Channel 1 and 1PH. Kaya naman anong gagawin nyo? Pakabit na po kayo ng signal mga kapatid o di kaya po ng Sulit TV. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag na mga kasamahan na ready na pong magtrabaho ngayong isang linggo ng paghahanap buhay, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Aaron Tolentino, Julurich Cazenas, Jeffrey Batlangao, Randall Rito Malta, Chaska Gotilban, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, kasama rin po ang ating EP na si Andrew Yusinko. Patuloy pa rin manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hit Take sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Mga kapatid, dito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.

0: cao, güey.
1: Yan ang galawan ng mga medyo ramdam mo na nga talaga, no?
2: Kamay-kamay na lang, partner.
1: Kailangan na ng osteogard nito. No doubt about it. Well, mga kapatid, maganda umaga po kay Sir Joy of Yes. Good morning, Joy! Ganda umaga rin, ha? Para po naman kay Senyor Iñaki Garcia, agang gumising din. At sa lahat po na ating mga tropang kailanman ay hindi winawaldas ang biyaya ng buhay. Good morning! Hindi sinasabihan ng excuse me, hard starting ka na naman, bigo ka na naman ba? Isandali lang, ha? Ito ang para sa'yo. Pagsik to! Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
2: Bravo, mapapa. Bravo!
1: Yan!
2: Katalaga!
1: O di ba? Senyor Mike Lee ng Toyota Alabang, ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang palala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, good morning! Mabuhay! Attorney Teod, good morning sa iyo! At kay Attorney Biboy Malaya, good morning din, Attorney, ha? Oo, sino ba ang abogado ni Nards? Good morning po sa mga abogado de Campanilla, abogado de Batingao at abogado de okay.
3: Abangan
1: saan sa ating pong pagbabalik. Ito ho muna ang ating The Daily Bread at ang ating mga importanteng diskusyon sa mga isyong pambayan. Tambalang Ted Filon sa True FM.
4: Dito tayo sa totoo.
5: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy.
6: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng balantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
7: Ako si Gasabel Gas. At ito ang Forensics.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Elis Cupides.
4: Pastor Jeff, happy Monday. Good morning.
5: Good morning, Ted. Of course, good morning, Chad. Sa ating mga taga-subaybay, maayong buntag sa inyong lahat.
4: Yun,
5: good morning.
4: Maayong buntag. Ito na, handa na ang mga nagpaminaw sa atin karong umaga. Pastor.
5: Yan.
4: Oo. Anong magandang balita ang hatid mo sa amin?
5: Lunis na Lunis po ngayon. Magandang simulan natin ang ating linggo sa magandang perspective, kumbaga. Every morning po is actually a gift from God. Hindi lang naman pag Lunes. Pero minsan, pagkagising pa lang, dahil alam mo na, back to reality nga iba, back to work na sinasabi, problema agad na iisip natin. Well, sa bahay, marami na nga problema. Bills, of course, pagdating sa trabaho, mga deadlines, dito sa bahay, family concern, mga hindi natapos sa trabaho, sa opisina, ang dami. Eh minsan, hindi pa tayo nagsisimula. Alam mo yun, parang pagod na tayo. Kaya napakagandang paalala po ng Psalm 118 verse 24. Sabi po dito, "This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Sabi po, this is the day that the Lord has made. Hindi sinabi ng verse, magiging perfect ang araw na to. Hindi. Hindi ito sinabing walang magiging bad news, walang traffic, walang deadline. Hindi po sinabi yon. Ang sinabi, ang araw na to, mula sa Diyos. And because this day comes from God, may kaakibat po yung mercy, may kaakibat yung grace, may kaakibat yung strength, may kaakibat yung peace. Kasi kung nasa ng presensya ng Diyos, there's joy, there's peace. So maaaring hindi mo kontrolado yung lahat na mangyayari ngayon, pero may control ka sa response mo. Pwede mo simulan yung araw mo ng worry, o pwede mo naman simulan ng worship. Pwede ka mag-focus sa kulang, or pwede ka mag-focus at magpasalamat sa mga bagay na meron tayo ngayon. Pwede mo sabihin, another stressful day. O pwede mo sabihin, Lord, salamat. May bagong araw at panibagong pagkakataon ako na ipamuhay ito ayon sa iyong kaluguran. So, sabi po sa verse din, we will rejoice and be glad in it. Notice the words, we will. Hindi po siya based sa feeling, it's a decision. Hindi tayo nagre-rejoice dahil lahat magiging maganda. We rejoice because God is good. God is faithful. Kaya po tandaan natin, kung kahapon man nagkamali ka, baka may mga pagkakataon na sayang kahapon o last week, may mga nasabi ka o nagawa kang pinagsisisihan mo, today is another day. Today is another gift. By God's grace, you can faithfully live today. So today you can pray again, Lord, I want to use this day for your glory. Today, look for someone to encourage. So, ngayong araw na to, ito lang yung tanong ko na gusto kong pagtuunan nyo ng pansin. Anong isang bagay na maaari mong ipagpasalamat sa Diyos ngayong araw na to? Isa lang, huwag marami, isa lang. At pangalawa, paano mo magagamit ang araw na to upang magmahal, sumunod sa Diyos, at magbigay kalwalatian sa Kanya? Dahil sabi sa Psalm 118 verse 24, "This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Simulan po natin magbigay ligaya sa ating Diyos ngayong araw na to sa pagdasal. Lord, maraming salamat dahil ang araw, Lord, na ito ay binigay mo upang makarecover kami kung meron man kaming mga pagsisisi kahapon o the other week. Lord, this is a day na ma-experience na namin ulit ang iyong mercy and grace at yung faithfulness mo and goodness. Salamat, Panginoon, sa mga nakikinig ngayon na talagang nagpapagal at nagtatrabaho ng tama, lumalaban ng tama sa kabila ng mga challenges at opportunity na gumawa ng mali, nananatili silang lumalaban ng patas. I-bless niyo po sila ng kaluguran na hindi makukuha sa paggawa ng illegal at immoral. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
6: Amen. Muli, Panginoon, salamat po sa biyaya ng mensahe sa aming The Daily Bread Today. Bless Brad Jeff sa kanya pong misyon araw-araw sa aming pong programa. Thank you, Brad. Salamat muli sa aral na ito. At siyang pong ating katanungan for tomorrow's What's On Your Mind, tandaan po natin, more than the price, it's the message.
4: Amen.
5: Amen.
6: Okay. So Brad, salamat na marami. Mukhang kahit na malamig ang klima dyan sa inyong lugar, eh nakaligo ka. Ligo ba yan o basa-basa lang?
5: Wisik-wisik lang.
4: Oo, wisik-wisik. Para kunwari naligo. But happy Monday, Pastor.
5: Palang tayong fresh palagi dahil alam mo naman, buong bayan natin ay nagpe-prepare pag Monday. So tayo rin, everyday nagpe-prepare sa kanila.
6: Okay, yeah. Catch you on Monday, Brad Jeff.
5: Maraming salamat,
6: Brad. Day. I'm sorry. Catch you tomorrow. Akala ko Friday. Sorry. Sorry.
5: Well, batiin ko lang, Brad Ted, katatapos lang na aming 2 days family fest sa Anchor Church. Sabado at Linggo yon. We had a great time. Kaya medyo parang I'm still under the weather.
4: Oo nga.
5: Nag-enjoy lahat. Yes. May parang sports fest at team building type sa aming mga members. Thank you so much for joining. Around 100 people came.
4: Wow.
5: Thank you.
4: Get well soon, Pastor. Yun nga ang napansin ko agad. Parang medyo tinamaan. Yeah. Pabago-bago yung weather. May something sa tinig ni Pastor.
6: Sa paalala nga ng Unilab, ha? Mag-iingat tayo lagi.
4: Tama.
6: Okay. Thank you, Brad.
5: Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
6: And serving the people, Brad Jeff Aliscopides sa ating The Daily Brad. Thank you! Thank you!
7: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet 88.
8: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
9: So it's important to always check.
8: Voila!
9: Check your facts.
8: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kitty Kids.

0: talagang Unilab yan.
1: True FM.
2: Good morning!
3: True FM! Mga kapatid, so, so true. Magpaka-totoo tayo dito sa mga isyong pambayan na ito. Meron tayong importante rin mamaya no, na diskusyon. Ako ho kasi kung maaari lang, maging mapanuri po tayo dito po sa usapin po nitong mga panukala nga ngayon. Tungkol lalo na dito po sa magandahong panukala na para bumaba ang ating bayarin sa kuryente ay alisin na po yung system loss sa ating pong bayarin bilang mga consumers. Napakaganda po ng panukala. Kaya lang humamaya, iisa-isahin po natin itong mga bill ng iba't ibang mga electric cooperatives at maging ilang pong pribadong kumpanya na nagpapatakbo po ng distribution ng kuryente sa ilang pong mga lugar. Halimbawa, sa Davao, Davao Light. Mm. No? In Cebu, it's Visayas Electric. Sa Negros po, pribado na rin.
4: Oo.
3: So may kaibahan po kasi mga kapatid, halimbawa po yung pong cap sa system loss kapag private, mas mababa yung cap. Kapag cooperatives po, mas mataas. Bakit? So, kailangan natin ng paliwanag dyan. Kasi nga, sa bandang huli, kung sakali nga po ito'y aalisin, magandang adikain ha. Mabawasan po yung ating bayarin. At kung nga po ito'y aalisin, mga kapatid, ang tanong lang, paano po yung binabanggit halimbawa po ng cooperatives na system loss mismo nang dahil nga po hindi pa kasama yung nakawan dito ha, yung sinasabi po na yung failure ng ilang utilities po na sugpuin itong mga non-technical system loss. Paano daw talaga yung technical? Ako lang po natataka din sa iba na parabagang sinasabi din po nung mga nagsusulong na basta tanggalin nyo yung technical system loss. Parang ano no? Parang upset nung tinuro yung physics.
4: Na para bang ganun kadali.
3: Ano, Direct Joey ah. Ang tawag nga doon ay yung pong dinabale.
4: Sige, kaya mo ito partner. Yung ano?
3: Dinabale.
4: Oh, sige.
3: Yung heat dissipation. Anyway, sige po mamaya po ha, para hulang natin to kumbaga po ay unawain ng lahat na ho ng mga importanteng bagay ay maisaalang-alang. Maganda rin po natin matunghayan na sandali lang ha, isa po sa mga malaki pong bayarin natin dyan yung tax, yung bayarin po sa buwis. Halimbawa, kasi po kapag pinuntahan natin yung bill ng Meralco, nakalagay lang dito government taxes. No?
4: Mm-hmm.
3: Pero doon po sa mga kooperatiba, as in detalyado po, unbundled talaga yung kanila pong mga bills, no? Magandang halimbawa dito itong usapin po ng taxes, no? Itong value added tax.
4: Oh,
3: halimbawa itong electric bill diyan sa Benguet Electric Cooperative.
4: Mm.
3: Ang kanila po ditong value added tax ay nakahimay generation VAT, transmission VAT, transmission AS VAT. Itong gusto kong tanungin din eh. Ano itong transmission AS VAT? System loss VAT, distribution VAT.
4: Ba? Ilang VAT yan?
3: Dito ho, apat.
4: Oo.
3: Okay, pero meron pong iba, ang VAT po, apat lang.
4: Mm.
3: Generation VAT, transmission VAT, distribution VAT, and system loss VAT.
4: Oo.
3: So sinasabi nga, di ba ang value added tax ay value added doon sa produkto, 'di ba, na iyong kinukonsumo.
4: Mm-hmm.
3: Iisa lang produkto ito ay kuryente.
4: Mm.
3: Sa pinanggalingan niya generation. Pag dumaan doon sa kawad ng NGCP, generation may VAT. Kawad ng NGCP may VAT. Kawad doon kooperatiba may VAT.
4: Oo, yung nawawalang kuryente may
3: okay.
4: VAT.
3: So, nung pong nagkaroon diyan ng generation loss, mm-hmm. no, meaning nagkaroon po, I'm sorry, ng system loss. Kasi basically po, if you are going to, paano ba kinocompute ang system loss? Energy input minus energy output is system loss. Ibig sabihin, kung ako'y bumili ng kuryente sa generation, Sabihin na natin, ako'y bumili ng kuryente na 100 kilowatts. Yun ang aking input. Pagdating sa akin nung kuryente, siya ay 88 kilowatts na lang. So nabawasan, yun ang technical loss na sinasabi. Ito yung technical system loss. So maliban mga kapatid doon po sa VAT sa generation, VAT sa transmission, VAT sa distribution, meron pa ding VAT sa system loss. Anak ang VAT naman talaga ito,
4: isipin
3: diba?
4: Mo yun, nawala na yung kuryente, nalagyan pa ng VAT. Ninakaw na, may VAT pa rin.
3: Technical loss, no? Anyway, sige. Ito ho muna mga kapatid, ito'y napaka-importante rin kasi nakalulungkot po na mangyari itong hong saksakan sa isa hong paaralan dyan sa Las Piñas. Ang pinagmulan daw ho nito ay 10 piso o mano na sukle na hindi na ibigay doon po sa may gawa ng krimen nung bata pong sinaksak at namatay nga po. Tsa, please.
4: Kasama po natin ngayon si Police Colonel Fermin Armendares III, ang acting kapo ng Las Piñas PNP. Magandang umaga po, Colonel.
0: Yes po, ma'am. Sir, good morning sa ating lahat.
4: Yes po. Colonel, unahin po muna natin ito po. Ano ang latest status na po ngayon ng investigasyon kung saan isa nga pong 13 years old na grade 9 student ang namatay, sinaksak po ng kapwa kaklase?
0: Opo, opo ma'am. Yung latest natin update is nakapag-file na po tayo ng case of murder before the prosecutor's office dito sa Las Piñas City. And prior to that, ipinunta po natin, pinipresent po natin yung CICL before the PAW. And now, ang status po ng ating CICL is he's now being placed under the custody of PAG-ASA dun sa Talanono.
4: Nasaan po exactly yung bata, sir?
0: Andun po sa PAG-ASA, bahay PAG-ASA.
4: Diyan po sa Las Piñas?
0: Talon po, sa Talon.
4: Sa Talon, sa Las Piñas. Okay, so nandun na po yung bata ngayon, nakapag-file na po ng murder ang polisya. Pero ano daw po mismo ang nangyari? Timeline po, kung pwede lang po namin din matanong.
0: Okay, nang 4:30 yung 2 days ago, during recess ng mag-aaral, grade 9, inutusan yung victim ng CICL, tawag ito, bumili ng tubig.
4: Mm-hmm.
0: Binigyan ng 20 pesos. Then pumunta yung victim doon sa school canteen. Thereafter, bumalik. Then binigay yung bote ng tubig.
4: Mm-hmm.
0: Inihingi ng sukli yung change yung CICL kasi 20 pesos yung pera niya. Ang nangyari, sabi ng victim is, naiwan ko yung sukli doon sa school canteen. Nagkakaroon sila ng argument. Then, suddenly, sinaksak yung biktima. Tinamaan yung biktima sa upper left portion ng chest niya. Then, he was rushed by the faculty sa Las Piñas Hospital. At around 4:53, yun nga, yung doktor, bawian nag-declare na non-student arrival yung biktima.
4: Yes po. Sir, tama po ba ito? Ang ginamit po na panaksak, fan knife ang sinasabi sa mga balita? Anong uri po ito ng kutsilyo?
0: Yes po, itong balisong. Balisong po yung fan knife.
4: Mm-hmm, mm-hmm. At
0: It's measuring around, yung blade niya is around mga 4 inches. Then, including the handle, parang 7, kasi mapufold siya.
4: Oo, balisong ang gamit po nung bata. Sir, ilan po ang tinamong saksak nung pong biktima? At paano daw po nakapasok yun sa school? Lalo ngayon, ang sinasabi, mas naghigpit daw po sa mga eskwelahan.
0: Isang tama lang dun sa upper left chest portion ng biktima. Then, base sa ano natin, sa inquiry natin, naipasok ng CICL yung pan knife, inilagay niya doon sa looban ng bag na may zipper. Nang in-inspect daw ng guard, hindi bunog siya yung maliit na zipper kung nandoon yung pan knife. So May pasok niya yung ano, yung balisong.
4: May nagbigay na po ba ng salaysay or nakausap niyo na po yung pong suspect dito at natanong po ba kung araw-araw dala niya sa school ito pong balisong?
0: Yun ang tinatanong natin kasi hindi pa masyado na magsasalita yung CICL, parang ano, tulero pa rin siya. Pero yung nasabi is nabili ng over the online yung balisong.
4: Yung bata po mismo ang bumili online nung ginamit po na panaksak?
0: Hindi natin ma-confirm kung sino yung bumili online, pero yun ang regulation niya. Hindi nga siya stable pa. Siguro, pagdating ang panahon, kung mag-interview yung ating WCPD natin dito, we can get the complete details of the kung paano na-acquire yung balisong.
4: Yung po ba mga magulang ng bata, nakausap niyo na rin po?
0: Yung WCPD natin. Yung sila yung in-charge natin doon kasi niwasan natin yung makapag, ano tayo ng imaintindihan mamaya, makapag-barili tayo ng policy.
4: So, ang binabanggit niyo po kanina, merong maliit na zipper yung bag ng bata, doon po nilagay yung balisong. Tama po yun?
0: Opo.
4: Ito
0: po yung revelation ng WCPD ng naitanong nila.
4: Sir, ilan po ang security guards sa eskwelahan? At paano po kaya ito ngayon na ganyan yung nangyari, na pinahigpit na yung security pero may nakapasok pa rin po na ganito?
0: Bali, dalawang security guards. Isa yung first shift at saka isa yung palitan bali sila. Yun nga, sabi ko nga sa ano na, we will talk with the school administrators para sa mag-conduct ng appropriate administrative investigation to maybe determine the lapses committed by yung security guard so we can recommend for additional preventive measures. Siguro magkikunin din physical.
4: So dun po, dun sa eskwelahan, physical po na pangangalkal ang ginagawa, no metal detectors?
0: May metal detectors pero tinitingnan, nakita ko may picture eh. Talagang tinitingnan na meron yung ano, may mga volunteered parents yung along with the security guide. Dami rin kasi ng estudyante, around 2,000 first students. Shift, and saka may another 2,000 yung another shift. Talagang kailangan nating additional security personnel, security guide siguro, para makapag-ano tayo.
4: Oh, ano daw po?
0: Preemptive measures.
4: Sir, kung may metal detectors, paano daw po nakalusot yun?
0: Yun nga, baka siguro may distance siya. Di natin, we're still checking kung yung metal detectors is really functioning or not. Para masiguro natin na talagang safety yung mag-aaral sa loob.
4: Oo, yung pong nangyaring pananaksak, nakikita po namin sa mga litrato ngayon, ay nasa labas lang or ng classroom po, no? Or nasa hallway mismo, malapit sa hagdan? Tama po ba ito?
0: Recess, just fronting doon sa classroom nila, sa labas ng classroom nila.
4: Meron po bang mga estudyante na nakakita?
0: Meron tayong witness. Yun nga, yun ang ginawa nating witness doon sa pag-file ng case.
4: Classmate din po nila itong witness?
0: Opo.
4: At base po sa pakikipag-usap ninyo sa witness, ano daw po yung nasaksihan? Kung okay lang din pong ma-share yun?
0: Yun nga yung usapan na sabi niya na inutusan, utusan yung biktima ng CICL na bumili ng tubig. Yun nga, napagbalik. Hindi na ibalik yung supli dun sa CICL. Nakakaroon siya ng agreement. Yun ang revelation niya sa sinumpang salaysay.
4: But aside po dun sa naging pagtatalo ng dalawang bata, wala naman daw pong history ng away, ng dalawang estudyante prior to this incident?
0: Sa kanila, wala naman. Siguro, sabi nila, yung mga biruan lang nila, yung mga ganyan, kasi magkakarasmate niya, saka the same school. Pero wala namang away sila. Wala namang silang away na talagang nagudok doon sa pag-atake sa biktima.
3: Sir, ito hong grade 9 no, na student, ito pong 14 anyos na may gawa nitong krimen, Inyo ho bang nakapanayam na yung social worker po na nagpanayam dito sa may gawa nito? Kung siya ba, if he acted with discernment?
0: Yes sir, po yun na sabi ng investigator natin is meron talagang discernment yung ano natin, yung CICL.
3: Opo. So, alam nung bata na may gawa nito na mali yung kanyang ginawa.